0: 41 minutos ajna piña karushanchis chayqa kay piña kay sumaj takikuypas llapa chayaykichispaj kay horaspi kawsay radiunchista uyariakamushankichis may munayta may sumajta entonces ñañay turay qankunaspaj ñaya kay piña kay sumaj takikuypas imanispan takipayramuwasunchis kay sumaj papanchispa palabrampas la tristeza ya se fue.
1: 9:31.

Mahinacho, uya ni siyo ni Chis, kausay radio di manawasita, sohtapatsyah po sa chungka, AM 1890.